mele sene roto mani wukatai koya mai Palmerston ka kousara ina Wellington Children's Hospital o tia wakau en Starship mai Okalandi ngai tolu na bula na nona emba kintina ia kemakai lorai na ngauna sudundole mai kina mea dhormeiko sa ono tiko na bula ia na nona emba kinimbula dina ngai tolu na bula ka kereti ko men dan don doli ngai ni nan don be buke sa mai oti toka na va va kanai non rato tata na ngone ngor to le va tale ti ko ngone ke na maramo tina ko matelita va te ke uraya e rato vili o tagi ti ko na na komiti se board member ni Palmerston North Fijian Community e na kena sangai mertou kei ba deni sa oti nona tiko e ate ro tamaratou ka sa sol virtou e dona ngauna mertou rani vaha vaha takirtou ki na nis te raivi tiko wabunu wai ko baby Azaria sa na vaha e dona page se GoFundMe page e na vaka batiko na Children of Fiji na luwe viti Children of Fiji Awards New Zealand Awards e na ngei mbiu ya ni na kena itukutuku ka kedera o e waka u virtu na vigi watini kertu na viluta ki mai Palmerston North na turanga o nirini vitartara kina e Palmerston North ko nuku na kokoti vice chairman ni Palmerston North Fijian Community nirini vitartara ke sombeka na weka retiko ngo era rongoza na itutuko ngo ni vitartara kertu na lako ngai na nortu wala mata na Palmerston North Fijian Community kwa kina na itutuku membale tirato na vitamani yongo ake ndua na GoFundMe page na Give a Little page kito na dhakabatiko na tabane ni Viti Council kena Children of Fiji luwe Viti.

0: ugal kere. Ilo ko may ibang karamat na nga iso ng moto camera ni Ronit Kauchi ko nga from point A to point B. Okay, no, no, mo takala. Matay kaya, nakulungan na chupo yung isla. Ito na may na tuloy. Hmm, kasi. Kaya doon nga na baka salaw, may nakata may may baka sa gwen, na nakapin na kanikwen, na ibata-bata ko. Kaya baka manin ang galero mo, ha? Anong matatawag kaya mani? Hindi ko nikwa ka masara na ulit.
1: Hindi na sara. Eh, hindi na. Isa,
2: Vasu, Kei Choeli Mbogintini.